0: Fitness Factory Gym ndetse na Rise de Nyanza abo nibo ababa duherekeje mu kiganiro cyacu tuba tugenda tubanamo muri The Game On ya none tumikira badutumye tugaruke mu kanya gato yatita twancira namakuru yacu nta gutindi ni MTN gumamo
1: uzi gufungura ikofi yawe ukumva ngo nta kintu kibereyemo abajama bawe bose nta numwe udafite ideni ajya mbega guti kuzo inde kwanduranya na ushyuhe na mafaya kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 6 urwego wiguriza agera kuri miliyoni 2 uzishyura mu gihe cy'iminsi 3 7 14 cyangwa 30 kandi ku nyungu no igeze kuri 2.5% na ushyuhe na mafaya
2: Komeza guhangayikishwa nuko amayinite yawe ahora ashira kuko MTN yakuzaniye gumamo ku mafaranga y'ibihumbi gusa uhamagara MTN kuri MTN nta gihunga kanda akanyenyeri 100 urwego cyangwa se ukanda akanyenyeri 140 uhitemo nawe uguma hakubereye

zoom me saan na vik pat. In you si vut, ta tung ni agi vut. Agi laich, agi magatak pata. Malgok, inikirag itjuk. Igilioa, si vuga na piaga taktuk. Igilioa, kubea na piaga lang ni aktuk. Itjuma naktukun ni. Okaluit, in you roat. Kilik tuga atigot. Kangek sip kapiaga takluta. Asi sabap tigot. Aulang niyak tigot. Kiluk ko ako minyayin miyot. Inyo pa yan. Nalang niyak tut. Isibre ka niyak tua. Makitpan. Inyo sabani. Tatung niyaga. Sabani. Ulang niyaga. Ni pak look down ni bilega takpan ublum killinga dikinyak tok inyuj ayuniak tut sama minnon tasiut kik kuminyan miut kuvea supalung niak turinya niakurun mik akimaruak isangul lagic atukasir niyangay akimban mik Atok pata, kubea supalog niyak turin niya. Niyakon mik, aki maruak. Isangol ngit, atok asirin niyakay. Atok pata, aki man mik.

0: kita makuri na kamera meno may main dikin makuri ni awa na kon chaini o chia chai ake ari posina kina kon teiko takini policeman ina non tae ka akakokuru ilarikin tapena ibukia aine awa chai o etapena napa tatawani mi ke kawa kina norongo ake ke anatata to polisari akarikia meirun tapota nama tai muindo koya ikarina ayatangtang ina non paya policeman narun naikai pure ake arikin takawai Pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamengin awa maisiriki. Mentetaya yu awa na kongora te units ay enabuputo diki yon tiota ni kamenomeno wari imanemeyaki yan tiraun temuenga at 2014 ay aranagi pa te police safety yota ke te PSO. Ato sinasisiraki mua pa tira te police safety yota. Te police safety yota ke te PSO puntota ni kamenomeno meiro wia policeman yan makaya ndesua at tiraun temuenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, puni buki ni kamenuan chomita, mentaka nganga, mayroon temen na riya ilikiriki na mangaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun naikai. Te puni mere, amata ke atakatakan tanga nsuay mereki, karo ke amata akiyay tapiye bukin tiatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, chomita riya ilikiriki na mangaya narun tekapean ke amtangira, Ameta ke awayan ni meka de tapo esito wana. Ameta ake awayan tararuaki. Nde mayanga esito wana. Menin jo tayo punti bi mewa tepung megita. Inaka arun deke na irom. Esiko na nindike na koyo ameta ke iya ilike deke iya. Ake asen kaparaparaki. Ake arota ke menin makuri ni awa. Ake amaniwea ki yante suwa. Ete raun te mayanga et 2014 narun naikai.
1: The one physical abuse. Te makuri ni wawa ari eirikere ke meka meraka kinda patanti ameta iron te menna ari okona ande sumuina. Ke okona ala benda kio sumuina yon tirapata. Te kawowa, sexual abuse. Te makuri ni wawa ari eirikere ke me te makuri ntanga ko naron naikai. Te makuri ni peipuaka kenta utau na kia te kariaya. Te katenua, psychological, emotional abuse. Te makuri ni wawa ari okona anrota anana mekin tio ameta meimuin maniwekin teka aikakira roi on nukiuki. Te kawwa, The economic abuse. The makuri ni yuawa yo, eirikere ke mekabonga na ki nubuwa kapte mani narunari. Yakapiani ya tesa yuawa ibuki nikukurei na nsi ingaya, awaya kitawu ibuki ya kaimna na usu. Aika inganda kameetata, nganaro na payana kutiyota ni kamenomeno. Ari enangana ki tesa yuawa irom de bracement. Eswanga ki mena narunari yuspa enakira ka yuante pui mewa tepung. Tesa yuawa, ya kikatawa ki payana roko ntitabu ari emena yei tesa kanipuwa kaki. Kiti ometa ari tangitang, narunari kai. Ano abis, anau so atapu riki. Kia kakamene na ite sakani buoka ki pahana tapo emenu. Enaki korawa te makuri ni kakameyaku. Enaki korawa te reita ki mengaya ni. Nikamene na ipahin reita ki narunte tarepun o te social media narunte mesensa. Menna ki iraki narun naikai. Oena kona ni kasika ki te sayo awa nanapure. Pa eurua narun tiota ni kameno menu ayo. Oena menga karina ki pati keisa hapo ou. Pa yasan urua tiota ni kameno menu. Ete police safety order. Eran kakawaki. Yakona atayana pe ongoi te sakani kameno waki pa. Imaini koron pungin tiota ni kameno menu ayo. Kukona ni mga okira tiopis ni policemen ya niko waka ni mga ya. Ibuki ni mga karikian tiota ni kameno menu wari yoana riki nkanarona. Pakupunsi kuna pe ni muinga buwaka. Hantangiria riki pa inareisi nako kameno wakim. Tiota ni kameno menu wake imuina riki apene ndeke mentepotake ni kapuwi. Ibuki ni kametata wakani buwaka kion tiota ni kameno menu at the police safety order. Tariponi ya nanamba teko taki ni policemen aika haki kapuwaki aikai. Pondriki police station te namba eto wana ruwai wakia. Pikeni pe police station te namba eto wana ruwai wawawa. Police headquarters namba eka to wana taporo wanua a to wana ruwai watirua. Kamraba osna penin tekeroi.
2: Awan kanda na rong-rong ang response. Kaya ni kwas pasan ng raya kin na tigot ay kinbracement. Aw kanta ni nga pa. Ito kira yung rong-rong ang rong-rong ay rangin kakawa kaya ni pagimi. O riki bukin ti kanwan ti swana peke. Naroon na niya sa inman ibiak. Ngayon rin ti tayay. O nang tauron bismay at taripon. Akin ang tauron kanda ng daisida. Yon isuwa ni mewa kaya taparo wawa. Awa isuwa ni mewa. Mente buwan sisira kaya kangay tiya ka na. Tini amdiki ibuakon reiki ay kay. Ngaya ko na rin ang reki po kundi kay kaawa kaya nanganiko. May yung mga kanya distraki. The police safety order kaya the PSO. Puntiota ni kamenomeno, Maria Brisman, yan makayantiswa at the round the mga act kinarana ni metang at the Family Peace Act 2014. Jota yu bunibuki ni kamenuan jomita mente kanganga mayroon temen na ariyay dekereke na mga iya ekina ki amte swayo naro naikai. Ako na rin ang kanyam deke may pakonde kay kaawa kay kanangani kway kay. Ake irikirike iya pakora kingaiya. O ameta kia waya ni mekan te tabwe si ito wana. Saki kain te usu, te mekan tapo ay kakakwa koro. May pakonde kay kaawa kay. Ake irikirike iya pakora kingaiya te kawawa. O ameta kia waya ni mekan te tapwe si ito wana. Takatenuwa saki kain te usu, o te kaawa te mekan tapo ay kakakwa koro. Ko yang kanere kona tauroi ni kaya kara sre kaya yoi bokon de kaya kaya jastan te yakini ai kai kana ro na pa ko tauroi a ya kona kanne ni busmai ko yon nara nam pan tara bon re isu wa ni me wa ke ta pro wo wa a wa isu wa ni me wa a ya te me ton kanne tauroi te te kaya ka kin re sre kaya ne ke kana ro na pa o kai na no me nga ko ka kin na ko im a ke ta ka ha ne ma pon tauroi ni ko ka na ko im te ta kan de sre ki me re ke a ke kona de ne ye me bokon ai ka wa Ayer ente tayo yung kanyang kay Emao Roy Tirain Ipukimi na katang-katang tayo ngayon wali rikin kakanta ni ngan rukun na ramuan tara po ni kin kanaro na pa tayo yung napete maaralas na mga pun kawakat yung oran akun na narungurung arasponsa na nga tapio wati tiyakan Ipukini Pusmaya kin na ratara po

0: Naudi man tayi kotak depression. Ni manga na de tapi ibuki yai ni awate yake yanti bima ono tiriri kiri kaki. Are ikina ki narana at domestic violence child protection and sex war offense unit. Ke kawari rikena at DCSU how many money na ki kana kwana. Amne me wa kente tayi yai irun tayi win. Women. The unit chayo inanun te kotagin pishmen yei tapena airangin kakawak. Ibugin karawan te makuri ni popogi ke te makuri ni kamerumeno. May mien dikin makuri ni awa na kontiaini o teatei ake adiposinagi na konti kotagin pishmen inanun tae ka akakakuru. Iralikin tapena ibukia aine awatei o etapena nape te tawanimi ke kawakinan longorongo ake ke anatata te polisari akarike ya meirun te potan namata imuin dokoia ikarina ayatangtang inanun peia pishmen narunaikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamengin awa maisirik. Mentetaya yu awa na kongora te unit ei, enabuputo diki yon teota ni kamenomeno are emanemeya ki yan tiraun temuyenga at 2014 ay eranaki pa te police safety yota ke te PSO. Oto sina sisirake mua pa tira te police safety yota. The police safety yota ke te PSO puntota ni kamenomeno meiro uya policeman yani makaya ndesua at tiraun temuyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yu, puni buki ni kamenuan chomita, mentaka nganga, mayroon temen na riya ilikiriki na mangaya, ari ikinagi iyan tesuwa ayo narun naikai. Te puni mele, amata ke atakataka ntanga nsuay mereki, karo ke amata aki yay tapie ibukin tiatei, amkuraki iyan titapitabi ndesuan ke ntakati, te amata riya ilikiriki na mangaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayan meaka ndetapu asito wana, amata ake awwayan tararuaki, ndemayanga asito wana. Manin jo tayo pun tibi mewa tepung megeta. Inakang arun deke na irom, isiko na nindike na koyo ame take iya irikirikeya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki mani makuri ni awa, ake amanibia ki yantesua, ete raun temuyenga at 2014 narun naikai.
1: The one, physical abuse. Temakuri ni awa, ari irikireke me kamera kakin rapatan tiyo ame ta irun temenna, ari okona andes muina. Ke okona ala benda kios muina, yon tirapata. Teka wowa, sexual abuse. Temakuri ni yawa, are irikirika me temakuri ni tanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuwa.
2: Ngaya sabi sumaya maratara po nero pa iyo ko na meauri. Tarane mga tukera tarapo naneke, menge nanas na pun wakina ko rikin amamaterain, han pun dita na ko na petangin na narong-rong response aki kanaro na pa yung kawasara tarapos na pismayang kan.
1: Denua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yuawa ari konan rota na namekin tiyo ameta may muin maniwekin teka ay kakiraroy on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yuawa yu, eirekereke mekabunga nakin buwakap temani narunari. Yakapiani ete sa yuawa ibukin kukurey nan si ngaya o yakitaw ibukiya kaim na nausu. Aika inganda kami etatang kanaro na payana ko tiyo tan kamenomeno ari enangana kite sa yuawa irom de bracement. Eswanga kimena narunari yuspa enakira kayon te buimewa tepung. Te sa yuawa yaki katawa ki pa naron dita bari mena yei te sakani buoka ki kiti ame tari tang tang naron na ikai ano abis anao so atapori ki aki eka kamene na ite sakani buoka ki pa natapu emenu enaki korawa te makuri ni kakameku enaki korawa te reita ki mengaya ni kamere na ipain reita ki naron dita repun o te social media naron te mesensa menna ki raki naron na ikai o hena kona ni kasika ki te sayo awa nanapure pa eurua naron tiota ni kamenu menu ayo o hena menga karina ki pati keisa apu ou pa yasan urua tiota ni kamenu menu at the police safety order. Erang kakawak, ako na hataya na piyang kwete sa kanikamenuwa kipa, imayin ko ron pongin tiyo ta nikamenomenuwa yu, ako ko na ni mga okira tiyo apis ni policeman na nakuwaka ni mga ngaya, ibuki ni mga karikian tiyo ta nikamenomenuwa riyo na riki, nkanaro na, pakupunsi ko na pa ni mo yung abuaka. Antangiri ya riki pa ina reisi na ko kamenuwa kim. Tiyo ta nikamenomenuwa ki imu ina riki, ahapia nindeke mentepota ki nikapuwi. Ibuki ni kametata waka nipuoka kiyon tiyo ta nikamenomenuwa at the police safety order. Tariponi ya nanampa tiyo ta ki nipresmen ay kaaki kapuwa ki ay kay. Pondriki police station, tinampa ito wanarway wakia. Pikinipio police station, tinampa ito wanarway wawawa. Police headquarters, nampa ay katawan hataporo wanua at wanarway watinua. Kamdrapa, os na penintikiroy.